curci va in la not. Da Jon Guidon. Curci va in la not, cio stanga il malavur da venta o met. L'ura sa estu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.